Mo kwe se bo a fi le dzo aƒe me gbea. Eye le gblɔ be na yi le aƒetɔ be ŋkume yim. Nye me dzi be magatrɔ va asigbɔ lo to ma ƒe amenuveve me. Matrɔ ayi aƒe me asigba lo. Aƒetɔ nye be le va fia eye le gbɔnɔ subɔsubɔ ƒe ya. Yayra si ke be dzra ɖo ɖi na wa eli na be na na dzra wo dzi ɖo. Na xɔ mawo ƒe yayra na wo agbe xɔxɔ kpɔkpɔ. Dzɔdzɔe nyenye kɔkɔe nyenye ƒe agbenɔnɔ dɔyɔyɔ nukunu. Eye nuwo ƒe tɔtrɔ nyui le wo agbe me. Mawo ƒe yɔyɔ le wo agbe me. Wo katã li le mawo ƒe ŋkume egbea. Anye wo dzidzi bena yayra siwo li nɔ ye la xɔe. Mía do gbe ɖa mía gblɔe na aƒetɔ.

jẹrọ kọna sisẹ mi tẹ tẹ tọ mina ti do ojire kẹrẹunde na wowe hihia kọlitinle awetọ ta o po wuro po to po yen paul lo su vermi bo wa lo mi mi po jijọ po ese kristitan po dare meyin metata to abasa goto bonu gwenu na yen tin to mi cheche si gba gwenu na yen ma tin to mi de yen yin tun do to ran mi dare mo we yen vermi mi na yen ma na do to di do po tun bi gbo po na po ria gwenu na yen tin to mi cheche gbon e tan dare nene na do ni tun do to do medele goje ago keto nene mi tayidi mi to zoni zin di agbasara ton na eyi mi uletre to zoni zin to agbasana me be mi ma to awon fun di agbasa ton pa na ogbaja awon fun mi ton ton le ma yin agbasa pa agbasara pa si gba kurono gbon jiwo yewe dare kola ye kola yo fi gangan le ton bo to lene le holi ayipo onu ke yi aga le po e to e de ze do aga do onyu e jiwo ye oton ji bo so to mi ene le po he wa ogo kameran to di to nu si se kristitan bo so tin to awiwe mena do yi akosu to li ve to le po ton bo nu na to nu si se mi ton na yin pipe mi wule to nu ke tin to nu ku me mi ton nu kan Powe, eyi o mede do tun do ede godo kristitan we ewo mi gbo eni no vo ehe ne na ede do lewo yin kristitan do mowe mi wule so yin kristitan do na eyi yen treto awagun de pepe dogbon ache mi ton dali ke okuno na dido daga bo manyi na zinzin mi da igba ye mana do winya mi igba na e mana do so awiya de nyeto owe yi do to budona mi na ye domo owe ton le pinzi bo so go na kuhuno si gba titon ko eton to agbasa meyi ma do gano o hogbo eton so vele mi gbo o me moto nko ni ne ede do o me he nko mi wule yi to ho me bon o wele dare wenu na mi ma tin to mi cheche o me moto nko we mi na yin to wa lo me ga wenu na mi tin to mi cheche na mi wule ma yin tun do to na do ya mi de dogo o so ka ye ton ka vi bo ma na yin mi de jire do ye de pa de lego sigba le ye to ye de jire gbon ye de dare bo so na jire ye de do ye de go to cheche ye de ton ye ma yin nu yun e togba ti gba mi wule ma to na do awa gun onu le ton hu gan ojire mi ton si gba kere di ojire nko ta o ke jiwo ya we ko na ra mi ojire na do wa ye do kaka je mi de na mi wule ma dre mi de ze ojire mi ton go gba ta ide mi wule ma wa kaka je mi de na mi wule ma wa kaka je mi de ga to yewe ho wanda gwe kristitan di dome bo masoto awagun onu re ugan o jire mi ton le ton do ene we bon azon medevo le ton dari ti gba le mi u le tin do to di do wonu na yi se mi ton to susu dueji na mi u le ni do yi meze do aga bon mi u le dari kele di hunka mi ton susu gege na dodo yewe ho wanda gwe tanto to retito godo mi ton le me bo ma na do awagun to nka onu me de vole ton me ke ye ko hen mi gbon ewo reto awagun do nino to awagun do to kristi me na e ma yin ewo reto e de pawe o me he ye yi aloke igba adabo me he okunu pa ta wiro po to ji yen jodo mi ni si eri he mi pede to nu luluche me nugbo mi si eri he mi na yen yi awa awuwa si se toton de do ni awuwa to awuwa no de to mi ji na yen ko bi o mi ran asudo po
na nye nido mona midi ahuri wiwede hana o kristi si ba o budi dimi doto o nunde pepe medile o da koloe vibon o koloe ton dali na yeni ka hen ayeka miton bleson ma le aya mane aya wehe tinto kristi meme na enye ewa heja do yewo jesu devo deton meke miule makodo yewo ewe ton kavi eyi miule mok big bo devo de yi bo he mimako mo ida yi kavi mwen dagbe devo de he mimako ke alo ida yi be miso gan sinye li he dagbe na nye kia do nyema yi yewo nyema yi yokwido bongoto na apostoli daho le degba sigba enye tret kane to ohokbe cheme be emanyi to onyue megba sigba yeko hemi so awukia heze to micheche to nule pome be onyirade wenye wa to zizi de da yi me na ye nidoze mi ule daga na nye do yewe ko won dagbe jiwo yewe ton ran mi von wutu nye so be agban ogu de voleton nye yi a kweson yede do no wa de vision ran mi ule podo wonu na nye tin to mi de bo nye mati do no nye ma do a kwesizana me de pepe na onu he we do mi Meme sunu ke son Makedonia wale ko yi dogo to onule po menye ko be de da nye ko bo de da yi na manado nye to klano hana mi mowe nye na so to de bo da yi do dile no bo krisi tante to ho che me o mehe na he awa gundi do che ke do te to akaya dali de pepe matin e ate ete ta utu na nye ma nye wana mi utu jiwo yewe nyue chigba eke tanto wi eke nye to wi wa we nye na to wi wa na yeni do de alo yeni do de akon son meke to akon jiro le de na eke me jiwo yo na guwa lo na mi na do yibi basi to kolo ton afwe ton wi awe to ta wolo koton wa ki aje Kukulonde ti madwa lo te na do yi nukon. Na to gode je to deme. A ima ten gbezale ko ingi gade godo bo kukulon jiwo yo to dali. Bo jesu krisi dali. Nyiko jesu ton. Jia uti to nyikwene lome. Kukulon so ti to nyikwene lome. Gwa dudu so ti to nyiko do kwene lome. Na do mo. Di yo da do lome. O joje de vo so so o hiya. Na mo mwone gbeto gwa. Kuno krisi tondo polo. Global Crusade kumu ito so jaota. O gustesia imate. Dr. Dobuye kumu yi. E yi wenda gwe lato ay hong bele kpoto. Mbo yi me kpoto bibu to. Devizo wato jyoto. De devizo eto so do li la wenda gwe krisi tondo pe. Bodo kwe diyo. Le do ay imate to le kpoto. Bo a dadyo rame bo krisi dade yi to. A fa kwa to nuku lo kpoto do jazak bato. To kwe sunchi atonde yi mi te hele. Po na be to ganyan. A to me. To a grammar school ota. Bon devizo wato o dotole to da yi na so so o ki ya bo so yi pi pe po do gba tole po bo pon gba tole na kwe do le na ayi ma ten ye me se ada so o ki ya lo na kwe do joko jonja le to so ja na jonja mi ton le yo po mi to ti to campus le po do ye o menu me ko ko wole devizo le po so pa si nu de donu kon na yo po le la do de donu kon ye kwe do to Bodo yo metin do nuku mo je nun koko le po gona didio na nwe ma do dwa to alote na azang ban kodo po to na jonja le miton le tin do kondo po ko anglika kama sku to ta ta imate o ta ton ay hon to si seten kukuro jiwa to moron dio kukuro yi se deviso wato le po ton na so to nuku do ko wi wonen to ay hon si seten men azang kwa to nuku awo to do je gban hui awo to to aswa Suchia to toro polo me to gachia webe da fonu gachia to me inano ble to defido polo to ga ota ogun state. Eba si o yona minito alo le poji jisike mwadagwe anu di dale po.